0: ah di santaat rek di santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax ndax li nga xamante ni suñu borom dogal na ko ci man tey mu ma jël si waat ci barab bi dafa yàgg doon sama mbébét ndax Serigne Safa Bissirou Mbacke li nga xamante ni def na ko ci ñun dafa doonul lu ndaw.
1: Jàngalekat yi nga xam ne ñoo leen doon jàngale itam wax dëgg yàlla ñoom it bëgg nañ ci loolu ba nga xam ne nii ñoom kenn ku ci nekk sax ci ñoom day bëgg fuñ toll rek ñoom ñuy am résultat ba nga xam ne mooy résultat bi gën a baax ndax ñoom jàpp nañ ne ñoom jàngalekat yi ñoom ñu am résultat sax Mame Diaré am ko mën na ko gën a ndax dañ naan Mame Diaré ñi maa ko jàngal ba jàngale na ba am ñu ma jàngal.
0: Wax dëgg yàlla mokkalal na fi ay gone ndax soo xoolee kii musaabaqatul quraaniya di am lamp Fall daaw géej rek xale ba nga xamante ni moo jëloon première ci sama soxna Mame Diaré Diouf ñi la bàyyi ko moo ko daral li tàmbalee alif ba ni xale bi moo kalee al quraan ci diirub ñetti at.
1: Daara ji wax dëgg yàlla ñoom ñooñu am na lim bu takk buñ fi mokkalal bu doon lu yéeme fii laa jàngee te bu ma fi dugg 2005 bi rek la woon soriwut ay fukki at ak benn jëm nangam nga gis ci koo xam ne da ngay mën a wàññi ne mën naa man mokkalal na juróom-ñaar nit wala juróom-ñetti nit ci biir diggante boobu waaw da nga ci gis koo xam ne fii la jàngee fii lañ ko jël ma jàngale waaye da ngay lim bu takku ci ñi ma mokkalal ku fi nekk da leen di gunge ku fi nekk da leen di formé ngir ëllëg si bi ñu yor seen kër bàjjan di ko doxal na nga xam ne noonu lañ ko war a doxale loolu itam ma leen ci soññ ci képp ko xam ne ci ñoom dégg nga message bii may wax nii nga xam ne ñun ñi fi nekk ñëpp dañ leen di gunge waaye li war mooy ñoom ñu defal leen formation ba nga xam ne lépp lu ne ci daal ji war nañ ko mën a fekk seen bopp
2: ak seen i xol ma ubbi seen i bopp teggi ne seen wagaan i xol te taatan Mame Diaré waamele ko naanul yaabon
3: bi ñu mokkalee ba ñu yewi leen taxul benn yoon seeni xel ak seen jëf jóg ci daara ji loolu waral ñu taxawal ab daayira ngir fësal seen yéene ci liggéeyub daara ji
0: sëñ bi def na ci ñun loo xam ne mënuñu koo fay xanaa dañuy jéem rek ñu ne nañ jéem a def ab daayira delloo ko njukkal bañ xam ne am nañ yéene dellu fay ko waaye mënuñu ko.
1: Bañ fi jógee itam ñoom ñi fi nekk di jàngale yëg nañ ne ni ñuy yëgee liggéey bi ci boppam ki nga def ak garam bëgg la koo fay rek moom moo war a mën a yëge noonu liggéey bi.
0: Bu dee yeneen Mame Diaré yi nga xamante ni tamit sunu borom dogal na ñoom it ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàttewu daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax ba tax na daara boobu ñu sampontee ji la ko waral xëy na sax nag suñu Moustapha Bassirou Mbacke moom duñ mën a def dara ba fay ko borom waaye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg-bëgg mooy daara ji dem ba nga xamante ni dërëm bu fiy jugee rek suñu loxo lay bàyyi ko.
1: Li jëm ci itam wàllu daayira boobu ba tey ñoom ñu ngi def ay natt waaw di kenn ku nekk ñu am lu lay sax def naa ñoom dinañ la ko leeral ndax ñoo ma ko gën a maitriser donte sax léeg-léeg bu ñu dajalee seen natt léeg-léeg dañuy ñëw na ma natt bi nangam lañ ci am mi ngi nii léeg-léeg sax ñu dénk ma ko ma yoral leen ko ba mujj ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñëw ñu dajalewaat ko foofa kon xam nga ne ñu ngi yëngatu ci wàllu dajale dara ngir bëgg fii indi tam ay matériel yoo xam ne seen asaka yéene nañ ciy dawal.
0: Daara ba ca Dakar am na kun fa teg njiit moom la ñuy wax soxna Mame Moussa Ba ba ci daara ba ci Touba moom it am na kun fa teg njiit moom la ñuy wax soxna Mame Diaré Diop waaye ñaari daara yooyu yëpp nag seeni njiit moo ñu fii ci poroxaan soxna Mame Diaré Diouf mii Diourin moom moo jiite daara bi waaye bépp programme bu daara bi nar a tëral ak lépp loo xam ne ñoo ngi koy waaj fii lañ koy tënkee ci daara ji fi lañ koy réunionwee tënk ko fi ba dëppoo ci soog koo jël nag jottali ko waa Touba ak waa Dakar.
4: Lu demee ni wàcce kaamileeg yooyu lu ci man di am tamit buñ ko waree def fii dañuy jokkoog ñoom jox leen di ñoom tamit li ñu war a jàng ba ci màggalu Touba gi sax nga xam ne buñ mësee jamono buñ duggee ci weer bi rek ci lañuy commencé jàng kaamil nga xam ne dinañ jàng lu tolloog téeméeri kaamil dañuy xool téeméeri kaamil yooyu nan lañ koy séddooyee.

0: به وخديمه وأمته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقي في تيو نيغي لين دي نويو تي تورو سيرن تيرنو بوسو ميغا خامني موي خليفه سيرن مرقي بوسو دي جيتال تي نويو بي سيرن شيخ احمد مكه ميغا خامني موي خليفه كيرغي دي نويو ييتام فرط العين بيغا خامني ño taxawal li muy bis yu am solo yi nga xamne ñu koy taxawal ci wéru safar wi di len nuyu ñom ñep ci turu serigne tierno bousso niñ ko waxe di xam len nak serigne tierno bousso mi ngi yabal ñu and ak ko xamne mo jité délégation bi di doomi serigne marokay bousso ci bopam su ko defé nak serigne marokay mi nga xamné mom lañ darajalé bis bi dafa melné li ëpp ci luñ ci warona wax tassaro na ci kayit yiñ bind ba mën nañ ko xam wayé kon ñu tënk ci tout rek wax né mom day mi ngi gané adina mbacké niñ ko waxé ci 1884 wala 1885 wala 1886 way juram bu goor moy serigne cheikhou bousso di taw serigne bousso be way juram bu jigen itam moy soxna rokhaya mbacke du domi membre antassali kon mi ngi gané mbacke la gané adina wala tre laman niñ ko waxé wayé ñu xamné itam bim tolo ci wara dal lako bayam serigne cheikhou bousso djebal serigne touba laaj ko ne ko ndax dalna alquran mune ko mbacke yow kay ko dalul alquran dalagut ci lako serigne bi teye nak ba dalal ko jox ko serigne dame abdourahman lo mu jangal ko ba mbattu alquran mom nak don na ko xamne ci niko señ bi waxe legi ci ñi ñëk and ak señ bi ci la bok yalla defal ko itam nak bimu and ak señ bi te xali ko tok señ bi ba ni señ bi ñëwé ndiarém ba yebal ci ko Touba ndax di nga xamé na señ bi dem na ci geej gi ba ñëw ba wolu mam ciarno ndiarém ndar nga xamé fa la señ bi jëk gis ak mam ciarno boba ñi andon nak mam tierno di wëjju señ bi boba ci la señ marokay bokkon bimu démé nak ba mam tierno bi nga xam ñi nga ag sax boba waxtu julli di bëgga jot waxtu julli timis waye señ bi bimu jullé ba sëlmal la dal di wëlbeuti ko rek laaj ndax ma tierno accident mu ne ko mbacké ñëwna ci la waxtaan ak mom nak mam tierno jox ko li nga xamne mom la ko batale won lepp bim noppé nak ba wara delu la wax mam tierno ne ko ma roxay mom bayiko fa noné la andek serign bi mani serign bi joggé ndar ak barabim jaar ay sanno sek barabim jaar ci rew mi yeb ba ñew daru salam nonu la andek serign bi ba ni fi serign bayiko wat dem gannar don la andek serign bi dem gannar ba serign bi joggé gannar ñew ci yeen jollof mu and ci ak mom ba ni serigne bi joge ci yeen jollof di ñew ndiaré mi tam niñ ko waxé mo andon ak mom mo yoron labi faso bimu accé ndam ci serigne dame abdourahman itam mom mo wacc mom mo dem ci serigne dame abdourahman wax ko ne ko gan mi ngi lay nuyu sama wajur net li na ma ne mom xamna serigne dame abdourahman nim melod ci serigne bi ba taxna bim koy yeugal de ko señ bi aksina xamna ne bu ko tudon turu señ bi rek man na am dal ci kawam dox xer gum xer ci señ bi neena motax bim aksé ci señ dam abdourahman daf ko wax de ko gan mo lay nuyu waye tuddu ko turu señ bi ndax xamna bu ko waxé rek xer na ci señ bi xer go xamna gi man na jaar ci kawam jall lool sa wajur momako netli mu dal di genn jël señ bi dal di ko yobbu ci bir nonu la andak señ bi ba dem jaarem ba señ bi nak yabal ko mu ñew Touba nekkal ko fi diko señ bi yabala itam daf ko wax ne ko dama bëgg nga dem Touba nekkal ma fa dima atel deug ak fen lolu lako señ bi digalon motax naka jek musta bëgg genn Touba ndax wéyal digalul señ Touba li señ Touba itam ñepp ay talibé lañ ci mom ndax ñi nga xamna ñom la jur sax ay talibé lañ bëgg doon ci mom ba wax ko waye mom itam lool rek naka jek loolu bëggono doon waye señ bi ci bopum nak mom ci doom la ko jappé won ba jappé ko gum jappé won doom nak da ko wax ñu dégg mu bind ko yit ñu gis ndax amna bis mo xone doomi roqoy mbacke day wutale ko sama doom du ngor ci man ci lolu itam amna bataxel bu ko serigne touba bind bo xamne batut sama doom ji la ca tuddu bataxel bobu serigne bi dako wax nako wa alayka assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ayyuhal ibn falakum ma nawaita fina fattahit fi ta'allumi mu'allafati takun kadhalik wa salam serigne touba dako wax nako yow sama dom li nga yene won ci ban lepp am nga ko kon nak na nga farlo ci jang sama talif su ko defé rek lepp dana bax serigne bi yit bindat ko benen bataxel bo xamne daf ci wax nako wa alayka assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bataxel yimay wax tam ci sama wajur ci abdou sabat la ko jele mo xana ko wala khat wasaytuka taqwa allah ta'ala bi mura'atil ma'murat bil fi'li wa bi mura'atikal manhiyat bil ittinabi wa bit ta'addubi mastata'ta fa innal adaba yakfi ma lam yahsul min al qaba'ih wa yasturu ma hasala minha hatta yakuna kal hasanat wa amma al barakatu fatatawalladu min at taqwa ma'a at ta'addubi فمن اتقى وتأدب بورك فيه إما ظاهرا أو باطنا أو هما معا واصبر على المظلومات واصبر على المحمودات فهذه الكلمات وصية نافعة فعمل بها بقوة يا بني موخناكو مانغلي دنك راغال يالا اك سامونتك يالا ديغلي سي ديكو ديف angay samontek li yalla tere ci bayiko diko watandiko ak nga am teggine sa kem katan ndax teggine li nga xamne moy ay safan dalakoy fegal waye dalay sutural itam ba lolou nga xamne moy ay safan day mujj nek sax lu bax muneko barke nak mi ngi juddo ci ragal yalla ak am ay teggine kon ku ragal yalla am ay teggine yalla dana def ci bam barke ben mu def ko ci lu feñ ñepp diko gis wala mu def ko ci batin wala sax ñom ñaar ñepp mu ne ko nak na nga muñ ci bayyi lepp lo xamne dañ ko ngañi waye na nga muñ ci sax ci lepp lo xamne lu yalla sante la te gërem ko nako bat yi nak denkanal la bo xamne bu am jariñ la nang ko jëfé ak sa katan yow sama doom señ bi dal tudal fo batum sama dom kon lolou wanana ne señ bi mom dom lako jappé won waxna ko way bind nako itam amna itam ben bis señ bi bind ko ab bataxel am téré bëgg ko ci jëddulo bataxel bi li moy nassu bi dafa waxna tarbiyatun baat bobu la ñëk bind aussi ka bi an la tukhalifa ma amartuka muddat hayatik فالذي أمرتك به اليوم أن تمضي إلى نار وتشتري لي كتابا يقال له أسد الغابة في معرفة الصحابة واسأل ثمنه وقصه من المريد الصادق مسامب جوب والسلام دافكو واخناكو ماغلي دنك بول ووتك موك ليلا يالا ديغال دير ياغي دوندو فك ياغي دوندو بول ووتك ليلا يالا ديغال ليما لا ديغال تاي ناك وا ليما لاي ديغال bul wote ak bam fek yaangi dund li malay digal bul wote ak mom muk tay nak li mala digal moy nga dem dar jëndal ma fa téré bu ñuy wax usdul khaba fi ma'rifati sahaba téré bobu nak demal ci señ ba samba job murid sadikh nga laaj ko limuy jar mu jox la ko nga dem jëndal mako lool la ko wax ci bataxel bobu kon nak amna itam bataxel bu ko señ bi bindon bo xamne da ko ci don laaj ndax mom wirdul ma khos wi man na jël bi nga xamne kamel bi loola day jël bi nga xamne akmal la serigne bi nako tontu ko nako inna taqsira ja'isun walakin al-la'iqa bika at-takmila illa li'usrid fattahid fihi tuwaffaq muneko def bu kat bi day dagan na ci yow waye li yalla ci yow nak moy nga def bi nga xamne mo gëna mat bu fekke amo ngant na nga farlo bu baax dañ la defal tawfiq kon yoy moy yi nga xamne cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu jeufleunt nako ak seigne mor ci wax ak ci bindu kon ñu xamne jëmbul won jo xamne naka jek musa taqal ko seigne ben yoon non yi lako seigne bi jappé won waye mom nak naka jek yit ab talib rek la jappo seigne bi motax amna ben dekk mum beggona sanc ñew wax ko seigne bi nako daba am dekk mum bëgga sanc seigne bi nako da ngay taggo ab da ngay laaj digël mu nako damay taggo mu nako da ngay taggo am da ngay yeglé wa ndax taggo ak yeglé bokku ndax da ngay taggo ab da ngay yeglé mu nako damay taggo mu nako defal Touba togal ma fa lool mo taxone sax soxlatul dem fenn lool mo taxone itam mu sa bu sa xey kërëm ci penc mi lay yandu ba jant su mu door del ci kërëm ngir wéel ndugal sëriñ bi lool mo sabab itam nim jaxaso won ak cheikh mamadou fadil bi nga xamé né cheikh mamadou fadil bëgg na di and ak mom di dem ci tukki yi mi tukki waye mu xamna ndigalul sëriñ bi mom la bëgg jëfé ci tok ci dëkk bi mo taxone mu bolé ko sëriñ Ousmane Bousso mu don and ak cheikh mamadou fadil kon koku moy cheikh marroqay bousso radiyallahu ta'ala anhu yalla nako yalla fayal dafa melni li ëpp ci liñ ci warona wax léral lañ ko ci kayit yi nga xamne joxé nañ ko waye dal ñu xamne kon mi ngi bok ci ñi nga xamne ci ñëk and ak sëriñ bi lañ jaay seenum jurel jënd ko ak talibé nek talibé sëriñ Touba yo xamne mësu ñoo wacc digal ben yoon yalla na yalla yok ko ay léram taasu ci barkéem ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di bala ak ñëpp wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: bayiko ci sëriñ Thierno Bousso khalifa sëriñ Morokhé Bousso kaddi jotna matalena ma sha Allah ndax tuduna délégation bi mu andal yépp wax deug yalla te doomi sëriñ Morokhé Bousso ma nga ca jotaay bu ngi ci délégation kon lola day tektali kon ñi sand bu baax sëriñ Djiri Bousso ci léral gi mu doon léral ci dunduk sëriñ Morokhé Bousso mbolo mi doli ko nañ ci bu baaxa baaxa baax te degg nañ ci ne lettre yi nga fi jang bataxal yi ku serigne bi bayi won xel la ku serigne bi fonkon la ndax ku serigne bi ag diko woy yow sama dom te teewu la dox digam ak serigne bi ci ak talibé mu dox ci digam ak mom ndax bam nan ko duma nijaayi kenn baba ma nga won ci jotaay ba waye serigne bi fonk gum ko fonk ak kawé gum kawé ci mom motax mu japp ko dom kon nak jëmul la jo xamni ku am ngeureumal serigne Touba la ku am ngeureumal ay bokkam la yalna yalla fayal nako te sambo khalifa bi fi ne di serigne Thierno Bousso yalla may ko famu guddou and ak wer geeram ak mbollem ay rakam yeb wa akhiratul ayn itam am nañ mbekté ci sen téway ndax ni ngeen fi téwé ku ne xamné ni yéene ngeen fi téwé ndax bayiwulen ci fami bi kenn bayiwulen ci talibé kenn kon lepp aju serigne mo roxé nak téw na fi kon loolu ñun yegg nañ ko bu baaxa baax fonk nañ ko bu baax xam nañ ko bu baax inshallah ta'ala li aju ci téré bi ci ak dundam lepp danañ ko tassara bu sobe yalla bokki kon ñi ngi sant ñi fi téwol ñepp di leen massawo ci ciolé yi ak jotaay bu yagg bi waye lepp ndariñ la kon ñoo ngi leen di jéggul bu baax baax di fatti leen suba inshallah tembi ci alquranul karim la ak ngeeneel alquran oustaz tahir fall mo ngay def ak serigne abdul ahad ñang serigne abo baraka mbacke mom moy mudirul madrasa jotaay bi mom moko diriger serigne mafari ndjay lañ ko tuddu inshallah ta'ala kon ñu wax ni serigne fallu bousso mi jité délégation bi ñi ngi sakku ci mom mu ñaan
2: barakatul lasil wujud wal khitam qad wajaba
3: ak sant soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaar soxna jaara bigel nga adina wurna yaanu jox say xibamba.

kon mu melne moko dalal lolou taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam musuko fatte ci dañu tam diko fateliko kon koko cieur bobu mu am ba histoire bindu ko ci duko far muku jeufam la waye taxawul rek ne jigen rek la sona aisha doyna sek yunus bi ali sallallahu salam wax ci mom ne jël len sen genn walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wone ne gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamne sona aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom lañ denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiko ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yag na yilif yalla yag na tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamni ab bour la won bu jigen te jité won na ay goor amon doole bokon ci ñi ëpp doole luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye bamu démé ba yonent yalla Suleyman wan ko junju bobu mako junjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momitam analu mu leen waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne leen nak dana ko nat ci gattal bamu ko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi jeblu ci loxe yonent yalla Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégué nañ ñu lol ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jaloor ci l'islam da melne ay jotaay sax man ko matal waxuma lak ben jotaay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjuur soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jelelena dinan jangna nako dem bay jangale kon jang nga gara bu mu jange ba xam dafa wolbeetiku samp daara ju mak jo xamne ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tudd ci ku melni serigne bussobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tudd ci ku melni soxna jaara nga xamne ci ak njabotam la bok gina tudd nga kenn ci serigne bussobe tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci goor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay mëna fateliko waat feddeli waat ni goor baxna jigen baxna ca soxna soosi yit am teranga yu bari am lu bari lu def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelul yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu waat ci mom ndax moko wadjal ta moko jangal moko xamal ta bayiwuko ben yoon soxna jaar momitam wolbeetiko momit ab pass passam bu kawé yitém ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamné histoire bind na ko ca duko farmuk ndax dem ba am maqama bobu nga xamné dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamné ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko kuko mana am du tiaguna da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla may lako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe ca nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakirin awun sa fala nuhyanu hayatan tayyiba lati yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun tam lati sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar bamu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bousso ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loli tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana lol du ko am waye nak dafa dugg ci course ba raw ca am limu am lo xamne raw na ci ay goor yu bari wa kër serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel

0: bokki julidi fi dajé bokki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ñom mokalé alquran ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né sey wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk wo ban yëg gi tam
1: yéene la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme ni ngi ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yéene ak manam yeneen yo xamné dal mi ngi ci biir moñu fa indi won manam ni la démé dal
0: ban yeug nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamné dama ko yagg bëgg mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: warkal fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man mayi jangale
3: waaw amna yeug bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram ne di ngeen mëgëjë gis lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bimu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bimu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fimni ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te paré go ci sa birum jang lan nga yéné doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamné mën nañ né ndaw seigne moustapha bachir lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamné
0: waw
2: ligéyu seigne moustapha bachir bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: ñen ta'mim ko vulgarisation gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waw ndax seigne moustapha bachir man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamné dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamné même suñu avenir sax dañ ñu def ñu lén seigne moustapha bachir daf ñu ko léral
4: gor ñang digeen ñangé raj raj lo di dem
5: poroxane ci digg bëcëguk magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci léral talif ñu don ci dalal serigne moustapha dieng mu don waxtane ci édition bu bëssu minanul bakhil khadim bi mu fego ci ak serigne elhadj ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallou si ci téré bi mu def jaglél ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonone serigne makhtar seck
6: ñi ngi am mbékté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci suñu may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral suñu jitaay tay nak suñu jitaay li ci ëpp nima ko waxé ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minanul bakhil khadim fi sirati cheikhul khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu alkhamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir momu bima ko amé yene liggeyal ko tamit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tare

0: amna ko tay kon nak dañuy del ci nak kon ci li nga xamanteni ni moñu taxaju muy leral len bu bax daaray mam jaaray gi nga xamanteni ni ay turundoy mam jaara rek fi nek lolou nak dana len indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni ni lañu fay jëlé gona yi niñ len di taxawoo seen dundu senuk ciol senuk ciet senuk lek ak senuk nan rawatina nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji jangalin wi ak taxawin wi yeb dana len ko indil ci ak yaatal dana len ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek ku ñu mësa jox domam mu ne nañ ko yar ta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and mu yar ak jang lolu kon dana len ko indil kon ci yaatal kon nak ñu dugg ak yeen li nga xamanteni ni moy daare mam jaar buso fi ci poroxan
1: alhamdullilah ya rasul mustafa wallahi yalla doli tawfik joyu do may ko khas bam jekk wote lolu daare mam jaar wote ñepp kep ku di talawé tam ko bako mom bam ko defé alhamdullilah rabbil alamin ni ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustafa way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yeneem di pestifam di yitem dig dogom bam ko yekete ñom dañ ko gatandu
2: na tablé wuñu ne serigne mustafa mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mom da def yitem dootun mëna doon lul yeggalé la geuf serigne bassir ak lepp lu xamone mu ngi ci doon yëngu wala nebetama won mu nek ca saw lol mamit mu am xir lol ci liggey liggeyal serigne bi liggeyal serigne bassirou ci lim ko don liggeelo mu xalat ne nak lola walu gum ko dak rek walu gum dak ngeeramul serigne bi ngeeramul serigne bassirou rek man nako fa jot waye xena dak ko nak ci li nga xamne mo doon beug soxna ci fepp yakar waye mo ci gëna yakaru te mu xamne soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragne moy alquran diko jang ak diko jangale mu dal di jappane na kon ku koy liggeel te liggeel ko ci alquran xeyna dak nga ko fa ko gënal mu jappane itam bokkone ci aada ko tudde nit ñaare bu magge dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaare ka ngay tudde sa doom da fek ngay yem ko xamem ay jikko moy tax nga ko tudde ba defé magge dang ko koy bëgg jox ngir mu yaral loxo defal la ci mom ay jikko mu xamne kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal quran ak jangale ko ci la koy jexal kon ko ko koy ku ko ca nekkal melni yang koy guddalelu fanam ndax yang koy nekkal ci nga xamne bu fi nekkon ci ko soof ci lay ne gënaaw ci lay ne te xeyna itam booba kon ni lay ëpp ci ñamuy jangal ay turandom lañuy doon motax kon mu tan ne nañ fi ne def daari alquran jo xamne ji turandoy mam jaar yi nga xamne bu doon dund moy tok di len jangal mu wut ñu wutu soxna ci liggey bobu lolu nak kon moy sawu bu liggey bi su ko defé ñu wax ne señ bi ngi ko sos 2005 ko tambale itam xalañu señ muxtar diop mom la fi ñëk tek ngir mu jité ko mo ndox soxna mama wa dem ngir mu jappalé ko ci yoré walu enseignement bi
3: direction des études nga xamné man mi ma nek ci bop ba am ci tam ñu xamné ñom la ko sekkal ñima ci jappalé mu nek ñaari surveillant kenn ki moy taxawu di saytu di xol li nga xamné mo jëm ci njangalé mi ak njangalén mi ak itam doxuk jangalé kat yi ak di leen foglu ci seen taxaway ak seen formation ki ci dess mom itam mo jëm moy def moy surveiller li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxali yi nga xamné dana deppok dara sutu dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohamed serigne afignan mom serigne mohamed mamoun ñang ki ci dess di serigne abdoulaye joxom ba mi nga xamné gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamné mo koy jang ci wéru koori mo ñi ma koy andal diko jang ci bi direction bi tam ci la jangale kat di duggu
2: la nga xamné mom la waxoon ci jamono itam ne moy djiblu wayam ci barab bi moy ñu di fi jangal mam dari alquran ñu di ko wattu waye ñu di leen fi xamalé seen diiné waye ñu di leen xamal di leen xamal lo xamné xarala go xamné gep xarala gu jigen wara xam gu doom go amal ndariñ doom adama sax waye rawati na jigen ba la gëkk ci bi buñu fi joggé buñu gisé goor gu len yor fali lay alhamdu waye buñ ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu mëna yor seen bop te duñu tumu ranké lolu kon moy ni nga xamné ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxé won lolu na kon mo da doon mo taxon mo daldi xalaat ne kon xam le diiné mom la te jitu moy alquran ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alquran sosit barab bo xamné bi fa lañuy jangé xéti métier yo xamné dañ leen amal ndariñ ëlëk ci centre de formation bo xamné momit sasan nako fi jey jam jangale kat yi itam mu dal sey def fam toll rek ak faman manam toll am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokum talibé mbokki talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxe mu defal la ko ci ba taxna barab bi ñu jakarlo ni suñu ginaaw ci jamono nguur gi fi nekkon jamono yi ñu xalaté dara moderne yi te xamné mënu ñu tuddu lo xamné ci rub dara la te ci relu jëfi ci la ko njit li fi nekkon xalaaton jox ko ci serigne bi mu di ciiram jël naay classe bokut ak li nga xamne mom la fi serigne bi defal jangale kat yi tam am nañ ci ak ciir bo xamne bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexale ñu diko joxe waye am ci ab xaj bo xamne bi tam serigne bi leen di neexalal bopam neexale ñu wara jot
3: jangale kat yoyu nak ñi war toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen jigen ñi xeyna ñoo gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teudé serigne bi comme ni nga mako laajé ni né nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen ne comme niko serigne abou madiana waxe sank daara ji serigne mohamed mustapha mom serigne bassirou dafa ci yene won ngir daayira yi mi andal di liggeel soxna jaar kenn ku nek

0: Hey. Ali Serigne Abou wax lepp ci lo xamne ci ay formation la yo xamne and na ak jangum xalé yi ci dara ji motax li nga xamne moy jël bi ci dara ji mam jaara mi nga xamne dafa am juroom benn at wala am juroom ñaari at te fek tuduna mam jaara koko moy meuna ñew ci dara ji fan lay jaar ba ñew ci dara ji moy kep ko nga xamne dañ la tudde soxna jaar nga am juroomi at wala juroom benn at wala nga am juroom ñaari at ñom ñep dañuy inscrire ci dara ji bu ñu inscrire ba noppi nak ñu xol lim bi nga xamne mom la dara ji atan ci at mi nga xamne mom lañ dugg ñu set ci mam jaar yoyé ñi ci mëna ñëw ci at moom ñu ñëw ci yoon wo xamne
1: and gi ngeen and ak seen groupe istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni moom lañ leen jëlélé fi ci proxane kon ba tay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangaleen wi itam ba ci yar bi bokku ci point yu am solo yo xamanteni ni bëggoon nañ ko mu doon lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax loolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la serigne bo xone mom mi ngi ko tudde ladantigi mu jëm ci senu nekkine senu traay senu lek seni nan senu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendance general kon lolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak serigne Moussa Niane dana lañu dugg ci biir lolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladantibi
2: li nga xamne mom lañuy denk nak ci gi walu mom mo doon ladantibi te lolu ci lamme ñu serigne bi la woon ladantigi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek geek nan gi teud bi ci la teud nak ne wer wer yaram gi ci la li jëm ci cetuk daara gi tam mo sax cetuk bir neeg yi waye cetuk daara gi ci bopum rek lolou tam ana ci la ci lañ ko ten ko grefe manam masalan leg leg li nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legui li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ca ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ñu dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu wone daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tudde budget alimentation manam ci bi budget bobu liñuy manam ni ko turu tuba bi inde moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffar de nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom desu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekke ne itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ca doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam ak nangam buñu jëlé walu bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85 120 199 francs admi wessu ni rek waaw man na mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo muju donc mun na tay ke dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barap sam kon li mëna doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo ku ko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yap ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep manana lol la def ci ni moy 54 millions 11 793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñu jëfëndiko ci lek rek la mat na 54 millions na li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant

0: ba lul soxna si len di tagat gune yi defar nañ sen kek lepp lu ci dem xam nañ ko bu baaxa baax
1: man restauration lay jangale ma yor walum cuisine bi kon xalé yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñom cuisine ñu ci sen 3e année ni tay de mom ay cake lañ doon defar defar nañ ci suba biñu xeye defar nañ ay confit légumes luñuy wax confit légumes wa parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi ñi am fi dañuy xol niñ koy conserver lolu aussi dañ ci tagat xalé yi ba nga xamne buñu génné dañ mëna conserver produits yi ñi am
2: da jëf sëriñ bi lay ko soko laye paré nga arrêté da ci def lever so ci def lever paré da séparé da jël sucre ak beurre bolé ko jaxas ko soko jaxas yëngal ko bu wéx nga da ci def li nen so defé nen yëngal ko paré dadi ci def li jël farine bi sot ko ci bi diko yëngal
0: duggal ci four bi lek lek ñu génné xol bu ñoré ñu jall ci lenen
3: man ja sen sen ñam
2: wa war na ñoo ndax dañ ko duggalé yagal
4: buñ ko ni buñ paré dañu dem jox ko ñu jël waaw
3: wala da nga wada rien ko exposé
4: waaw lañ ko exposé
0: fi nak ci daara yi mam jaara bu so gune yi lañ leen di jangal xam nañ ko bu baax mo ne day seeni at danaka newna ñu bayé ko fune ci Sénégal xamanté bu rafet juddu lu upp ci senuk ndaw fi lañu koy défé xarito juddu sopanté itam gune yi di jang waye itam di ami mbeubat
5: génné ci daara yi bëgg naa dama dana bëgg di continuer sama jàng bëgg naa continuer sama jàng français ak arab bambak bëgg naa yor sama daara bëgg naa jël métier docteur
6: bëgg naa yàlla ko may mam jaar bu mu ñëw ci daara ji di fi jàng
7: dama bëgg ñëw jàngale alquran ci daara ji
0: laata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ña nga bàyyi seen xel ci njàng mi njàng mi di aw sas bu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antex naa maam jaara bëccëg gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal.

0: kalpuna ci layel lepp la da na jere yeen ko gayel cheikh mourou mum la jakk dem defon sam ba am li wote ci bi may imam dam dal ni moye dal ko yeen mouride ñepp ko am ni aka sa faride kero la na su mamba de tabaxlu te yeggalul lu jaadu may tabaxlu jakkam defam non juma ko tontu wéddi ni laj ak serigne cheikh bendi cheikh mourou da xam mourid ni mak ni jewri ñor moy ni wuy te deur ni amel mo dal ni yel baye ak di sant magam yu bax yi ci musulman te musna wuté lenn lenn yoon yi te musna wuté mag yi ci de yoon yi te musna nos musna ni lo ko yandor te musna def aw ñom me ma tamit bu te musna tan ak dina musna jaxam musna bi den ci mukk musna ñeetal bëggu serigne bi maalam al khalaatam rabbal na jërum kala na batam musna serigne serigne mo may cheikh cheikhu fofu ci sa rubal na musna cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekke lepp ndax mo di hak bi hurmatil khadim wal maqdur aska salam min al khadim alayhi ma yusala bi ihsani ahmad bas ahmad bin sani allahumma salli ala sayyidina
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lenn ci programme bi cellule de communication bu fondation Mame Diarra Bousso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eutu soxna diarra bu magaluk poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téewon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne Muntaha Bachirou Mbake muy jëwre ñu fondation Mame Diarra Bousso mu yagg fi lol té and ak wër
2: mono ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san xewal gi may abdul khadim mono ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san moy jaratullah turwi ak njegam waya ful njegla di